bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yam ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janak waxu ñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla ba ndaw sa ne ko heyta lak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal nga ne lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nu ngeen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu tud lolu ci la xasse may ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamne mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakar amul len ci bakar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'd al faridati ginaaw faratiga ginaaw bi nga xamne faata ji ñew na leneen la ca def nak nga xamne du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak jurum fuk ak jurum ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ca min barba wax ko ben sahaba delul ca wax jene ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamne mo aramal lolu ilal abad
ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teureul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téréb yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yanki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di tekki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul luñ ko baat bu rafetut munu ñu ko xass xass bay laal say dom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku koy denc ku nek ca nga wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wasalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass ba dima ca suratu al ahzab inna al muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu la ko tabaarak wa ta'ala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am

sami capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñetti ciir nga jël ñaar ya ma jël ben daga nayit nga ñew man la dañ koy xaj ci digi bi nga jël xaj ma jël xaj lolo mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100 000 indi woko momit dañuy calculer set nala ci sa wala di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay mo tax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñamit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na dang ko wax jappal ci li ndax li dagal na waaw boko téré banque yele mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yoy yu am solo la malheureusement kalaade guñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass yi ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq rek tawarkalla xamna dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen boppi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tuzlamuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300 000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wayen kaana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 000 nga amelon kon nak bu janvier bi de da ngay fay 55 ngeen dem janvier de amul lum la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wayen kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamal bor mu yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yoré bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor da nga ben way 300 te su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 té mo 300 islam dala togal nopp mba nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm na jakk do nga nek ci dëkk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamné saraxé bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ len di dello ila allah jëm ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu jowa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bis bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bis boobu yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwaffaa ginnaaw ga ngeen xam ne diis na fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam fàggu woon wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ bu dee saar sar bi ñëk mu jëwaat moy isa jaa nasrullah aw saru masuk bu dé ay ji mu jëwaat ay ji mu mu jëwaat bu dé ay ji woné fiqh wala yoyu al yawma akmaltu lakum mu mu jëwaat waye bu ñu don sét lepp lepp lepp nga xane bu mu waccé benn baat

0: aya ji la mom bi mu wacce amul ben baat bu jëg wat asman ñëwaat ci yunus bi alayhi salatu wassalam ginaaw gi la ko febar ba ataake mu amaat ci juroom ñeenti guddi genn aduna ginaaw bi saari wacce yunus bi alayhi salatu wassalam tis'a layalin la fi amaat ثم انتقل الى الرفيق الاعلى صلى الله عليه وسلم ما تخطا عائلجو دوي وار مو نيو نك تي ايام جو غد جوجو تبارك الله بل لاجي جن ايا غنا غد تي القران نيل ايا نياري تيمير اك جوم نيت فوك اك نيار تي سوره البقره لوماي ريغلي bor bo de won fi ne amel ben way pousop ndax bala nga dug aljan lañ ko reglé bo de amel ben way ben doomu tandarma bala nga dug aljan dañ ko reglé bor yunus bi alayhi salatu wasalam ne ko de ci jihad jihad joji mun te far bar bi xam nga ko de ci jihad yoonu shahid nga shahid nga waye sa shahid gogu teewul bor ba ngi teud mo xam ko mo namel bor bi nak sa jabar say dom ko mo namel bor bi lebal ma lebal nala bindal bala nga de fexal wax say mbok ne amel na diw ak diw ak diw fay say bor dama ra mel legi bor dan ko yaakaare ne ak mayla yoonte bi neena boy lepp fa seeno fay do am lo fay kepp koy lepp fa seen wo fay do am lo fay waye boy lepp fa seen fay nak neena inshallah da nga am lo fay ya ayu lizina amanu e yen ni gam isata dayantum singen leblente bidaynin ci bar ila ajalin bu dem euleuk musamma euleuk diñu tuddu faktubuhu bindalen ko bo lebalee benn waaye ne ko bu yore dee nga fay ma na bind sie jox la nga benc waaw képp ku leb bor bu jëm ila ajalin na bind bu fekkee bor la bu jëm ngoon ajarul tey la lay fay ci midi jarul waaye ila ajalin ngeen nar a fanaan nelaw ba suba mu ne bind leen faktubuhu lii léeg-léeg benn waaye leb la nga ne ko bindal ma rek maa wóoluwul nee ko alquran la nee ko alquran la bis bu dee buñ taxawee ca sàppe sa ne ku ko ameel bor ku mu ameel bor nga yëkk sew ko yit ne man moo bind lii signature baa ngi nii teg ci cachette ay mbokkam fay la waaye ameel na ma de waaye bindu ñu ko woon buñ la fayuti da nga ñàkk rek waaye moom du teew bu yow nga xiyaame moom mi ko lewoon te fayu ko te bind ko waaw ñu duma ko kon borom noonu nga ne waaw koy bind mu ne wal yaktub na bind baynakum seen diggante katibun bil adli comptable bu maanu katibun bil adli comptable bu maanu na ko bind wax ne diw leb na diw bind ko mbind mu leer waaw wal yaktub baynakum katibun bil adl wala yaaba bum bañ katibun comptable an yaktuba mu bind kama allamahu llah li ko yàlla jàngal yow mi nga xam ne yaa mën a bind ñaar leb leen te ñëw na la bindal yàlla nee na boo bañee bàkkaar nga mën ngaa bind lola bindal boo bañee bàkkaar nga bu dee ci tubaab bi nag day jéem a fayu waaye lislaam di lax ne bind gi ak jaamu yàlla la bañ gi bind bàkkaar la yaa ci mën a bind bindal moo tax ci wàllu lislaam lépp loo xam ne yow dong yaa ko man léegi fardu añ na la ci yow da nga koy def gratuit loo fi mën nag yaa ñu bari su leen yaxi nga ne fay leen mbaa duma ko def moo tax ci miraas bu fekkee yow dong yaa ko fi man boo ne fay leen ma boo deehee da nga ko layoo bu fekke ne ñun ñi ñepp ku le man nako su boba bu la neex nga ne fayal ma ngi dem setti motax fum ne ñi dal ni di ci fayu ginaaw xam xam bi da raar di ci fayu day nek bakkar bu le man ba setti bi ñepp nak man ko su boba ku fay rek mo la neex motax ci walu imanu jakkay bu fekke ne mom dong mo fi meuna jité su ne fay lan ma rek bakkar bu fekke kon bi yepp ay kang lañ ay foré lañ su baba kum neex nga ne kuma fayal duma jité gis nga wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah ki meuna bind buñ ko bindé buñ ko waxé bindal ne bind ni ko yalla jangalé mom subhanahu wa ta'ala falyaktub na bind wal yumlil nako dikté alladhi waji nga xamné 'alayhi al-haqq mo gaddu barba ki gaddu bar bi moy dikte ki bind ki leble yon nak ci mom lay tok rek bañ bind joxoko itam waji le moy wax bindal man sulayman naw lebna galay sise 300,000 dina ko ko fay mois de mars le 30 mars la koy fay waji dal koy bind signé jox ki aw kay mom kiñ lepp jox ki lepp yor aw kay mom waaw wal falyaktub wal yumli allati alayhi alhaq nagn ko bindu ma leer nagn dikte waji waye kikoy dikte moy kilek barbi bindu kat bi wal yattaqi allah naragal yalla rabbuhu yalla mi borom gis nga ñaar tur yalla yeb la indi fi allah ak rabb ndax waji ti mom mi bindu wala yabqas bum wani minhu ca sifir ya shay'an zero bum wani ca sifir ya zero ndax zero dafa am solo ci khalis shay'an ndax ci lepp 1000 francs bo ci dinde zero lumuy def xolal li nga wacc ci khalis xolal li nga wacc ci khalis yalla bi te ben zero rek nga dindi motax zero dafa am solo ci khalis rawati ne bu fete ginaaw tabarakallah lu lay war de nga yalla mune wala ya baqas bu wagn minhu ta barba shay'an ab zero mu ci wagn zero tabarakallah nga ne waaw baxna deug nañ ko mune fa in kana allazi bu fekke nga xamne fa in kana fekke dafa nek allazi waji nga xamne alil haqq mo le borba safihan diko xamul khalis safihan diko xamul khalis waji moy lepp lumay lepp 1 million waye safih la xamul khalis so da nga wonni kayit yi rek bala bari sax mu defene man am na ñoo xamne fi ne xamaguñ million ñaata bay 10000 lay doon soko bëggé def ay 5000 ñaata koy lay doon xamaguñ ko boko bëggé def ay 1000 francs ñaata koy lay doon xamaguñ ko waxuma la bokay def ay 500 koku bu legé bor nga di ko bindal bo regalul yalla man nga ca jël waaw gaay dañ koy def gaay dañ koy def ben way da and ak mawdou sibou seigne abdou dal ni mom musta am 50,000 dal musko gis fukki jinni wa seigne fukki jinni wi mel mu ne ko tay nga am ko de dal lam ko sam diko wonil mom ki mu nab ko dal la ilaha illa way li mo bari lu mu ci am ku mel nonu fi ne boko don bindal ay borom yow man nga ca jël yalla mu ne ragalal yalla fa in kana sukke dafa nek allati waji nga xamne alil haqq mo gaddu borba safihan diko xamul khalis aw wala bok da'ifan muy ko new dole ci walu kom kom aw wala bok la yastati'u an yumil munta dikte huwa mom ci bopam lim na khalis bi waye xamut nu ñuy dikte taxi nafsi xamuko lolu sam mene jangala fim ne boy def daman ci am ak society dañ lay wax ni lañuy defé daman moy bind ab bor mi lañ koy bindé boy bind sédé ni lañ koy bindé lolu ñepp jangu ñuko xamñu ko toba fal yumlil na dikté wal yuhu kinifam bil adl ci mam waaw kene kilifa moy and ak mam dem ci fañi lebe dikte waji ngay bind mu bind ñom ñaar ñaat ñu la di jël cey ndax le 1000 francs jar nako mu ni xaar rek da la wax ne le 1000 francs jar na li de washtashidu nañu wut sédé nañ sédé lo shahidaini ñaari sédé yu manu min rijalikum te bok ci juliti min rijalikum te bok ci juliti goor juliti ak yefer du sédé bor ak chrétien du sédé bor ak yahoud du sédé bor shahidaini min rijalikum ñaari way sédé yu manu te bok ci yeen tabarakallah fa in lam yakuna buñu ne ku rajulayn ñaari goor manam ngeen di wut bor di lebor di ko bind amul ñaari goor fa rajulun na ngeen am benn goor wa imra'atani ak ñaari jigen ñaari jigen genn goor ñaari jigen ndax ci goor di nekk benn goor bu sédé ñaari jigen ñoo fay doy waye nak do wul ñent jigen ne comme benn goor ñaari jigen moy taxaway ba kon suma me ñent jigen sa l'islam ni dedet d'accord ma ci nga wut ñent jigen mom kay fokk goor am ci ñaari goor kesse wala ñaari jigen ak benn goor waye ñent jigen mukk tasluqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe baxna waye bo jele yef jambur man nga ca de moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tukki di ñew gaay dañu lay xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar ko gaay di ngi kenn jëlu fa rek sax aw kiyam ñu nga gis ko nako manako wala turqo bi ay dikum ila taluka wa alaykum salaam wa rahmatullah ahsinu te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha naqta yalla yuhibbul muhsinin ku beug ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fumu tambale amul fumu yeb lepp lu way di def te bañu ko ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoonu bi def ni an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ne ci baye xel ci xana fi barki dem ne nit na julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaq manam so defé ñent rakka yu mat ci fiqh ci julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gis ben way da na sey ki mo ñaar ci kim rek sa julli gis nga ko wala nga ne assalamu alaykum xol fi dana wax xana ki lagos bi rek la yeenu seen ci lagos ci jamm lolu ci jakk def ci doy wax lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nga rafetal ba mel yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ñi daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñew ci aj makka yalla ñu ko fa yalla ñu ko defal watim mot na ngeen matal al hajj aj a lillahi ngir yalla wal umrata la ngeen matal umra gi lillahi ngir yalla a kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umra na nga umra gu mat way ñaar yeb lillahi ngir yalla waaw ndax da am ñuy aj ci aj ngir yalla ndax da am ñuy umra ci umra wu ngir yalla nit dina jogi fi aji dem ba dikk ci yalla tok ñak fi pass ñak fi ta ñu pikir les la ma san wallahi ne san nga bokante ma san ñu am jaro nit dina umra ji ngi teel taxu jëndi mars ni rek ñew jaay watimul hajja wal umra wa ayyanat lillah motax cheikh islam haji ibrahim yass nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox ñëw ci dëkk seen jank buy for ganaar gu dee mu for ca yetti ganaar yu dee jëme ca kër ga mu ne dem leen ñu rab ko ne ko xanaa xamu leen ni midd daa xaram xale ba ne ah kay def foo jëme lii mu ne sama maam ma ko yónni leen ko dee mu ne reer ah da ngeen lekk midd mu ne waa xamoon nu turra xayra baaxin wala aadin fala ismaali cheikh islam nee na ne andi leen seeni paas ñor aaji mag mu ne andi leen seeni paas ñu boole paas yëpp jox ko daal ñu gis waaw aaji waru leen di aaji mag di seetaan kuy lekk mit aaji waru la ay waay waa Sénégal doon def noonu ay dede day la waar ne aaji waru leen ala ñu ci jaar doon ci ya ala ci yawane fayn ofsirtum bu len galan koore ci kaj bu mënul leena def aj gi lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray la jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aj gi war ma ci aj gi yep waye febar dal la wala galan koor dal la bu mëno dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi saabay dalon na len ca fatu makka ñew nab seeni hadiyu bay jub makka wa xoy fi kar len du ñu fi dugg lu dul deewen mbaalu dul deewen jek ñu si yente wañe ko yoon bi nañ lay jëñ hadiyu saabay ne ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag yoon nga da ngay wedd yalla ñu ne ko yedduñ ko way dañuy rek dañuy dem ay rek amar ñoon yoon ci wayo kana ñu nekkun ci deug mu ne ko bala ñu ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma khafa pourquoi ñu tapé mu ne ko amar tapatu ñu ragal ñu sama borom mo digg la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustas yoon ci bari sallallahu alayhi wasallam tam tok ndey sax def ni umu salamata wala kenn ci jigen ñi de ko ne yow mi yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkelit ma gis la maam ak yow rey ñew barkal jigen ju baax la mu di ko mu ne ko ñi yow rek lan gëm waye fi ko jaar tay bu sopp xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wax la so genné bu la wax dara genné la tay sam sam hadju yéne ne ko watal soona ci wax mu jëm rek songam xaram saabay ku nekk song sam xar daal di song sa way ne ko wat ma mu ne ko yéen la ñoom yow rek ñuy tapandoo bo tafle sax ñu tafli Abdoulaye Ibn Omar daal jógee Makka daal jógee Madina jëm Makka fu yonent bi masa yenn bu fa àggee dana fa yenn ndax roy yonent bi garab gu masa dagg yar pour dàq gëléemam bu fa àggee dana fa dagg yar moom tam pour dàq gëléemam ndax roy yonent bi alayhi salatu wassalam fu yonent bi masa jàdd mi toog fa dina fa jàdd moom tam moom daal nim ko doon defee la koy defee bu baax muy àgg ndax roy yonent bi alayhi salatu wassalam saabu yi am na ko ci masa jënd xaal bëgg lekk xaal mu yàgg mu ne waayu yonent bi mu naan lekk xaal ñu naa xam mu ne kon moom du lekk xaal ndax lee mu wut ak yonent bi ndax at na ko xar fekk daawu ko xar seetetetet ñii ñoo xëy ci sunna wallaay moo tax fii ba ko defee rek saaba lañ koy toppandoo wala taxliqu bu leen wat nag ruusakum seeni bopp bu leen watu ngeen di aji bu ci kenn watu xatta yabluqa lu dul dafa àgg alhadiyu hadiyu ma muy rey maanaam tabaskeem mahillahu barabba balaas bañ koy reye li feet àggu ci ba mu reen di bu mu watu su ci àggee ba nga reet nag ah watul maa nga jëmb faman kaana minkum ku nekk ci yéen maridan feebar aw bi ñi agan wala mu am góom min rasi ci boppam ba watu te watu jutugul fa fidiyatun fokk mu joxe fidiya soo teelee watu te watu jutugul dangaa war a joxe fidiya lan mooy fidiya min siyaamin koor aw sadaqatin wala sarax aw nusikin wala rey waaw ñett yi fa nga def ci benn lolo moy tabaskem ko aj makka tabakal fa iza amintum bin ami qulut nak faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati renga umra illa hajj ajran ko ka fa mastay serem lil hadi fokk maray lu jappandi ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax ajda am tamattu akhiran at ifrad ifrad moy ajgu ajju kesse kayran moy boole ajago umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñi yeb kenn ko nda am façon boy ajé ak noko yéné fasna yéné aj umra wala nga né fasna yéné aj khayran wala nga né fasna yéné aj ifrad kep koy aj yi comme ça lég lég ñu lay jangal yu mel non faman lam yajid ku amul nak radio fasiyam day wor salatati ayamin ñet fan fil hajja sali ajja wa sab'atin wor jurom ñaari fan isara jaatum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak azratun fukla kamilatun yumatsak fukul yumatsak zalika limu wax nak nga wax ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakul ahluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makk ku dekkul makk lay wax waye ku dekk makk mom du la wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekk makk ñu dekk makk lañuy def du bok ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lan yal nak cey ak bari ja quran wa taqullaha ala lan yal wa alamu ngeen xamne anna allaha yalla shadidul iqab ku tar bu gal no la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat yu ñu xam moy kor korite digi tabaski li rek moy wer aj motax ñi aj ñi tambali fi giro wer yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wer li yo xamne xam ngeen ko faman farada kul khas farada ci bakkum fi hinna ci wer yoy al hajj aj manam yaangi ni de la nga sa pass fakh nga yene buñu woré nga tambali fala rafsa wala fuzuha wala jidala fil hajj fala rafsa jote amut na nga defar sa bop ba bo aje makka sa xel du nek ci difa wut asnaw sa xel du nek ci difa dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala ras wala fusuqa tay tay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu fala wala fusuqa de defar sa jukku fi gaaw wala jidala won ko ga am bul dem makka difa werante nit ba su ngi jox fil hajj tik aj zna kon khat islam di wax ne bala aj di ñu ngay defar sa bop fi xema mo fa deme bul fa dox ay tank tax dik fi ñu nan senegal yi ñom nang mukk ci aj sax dagalul ngay ñaan jabar dagalul ñu lay may jabar yow jigeen ñi dagalul ñu lay maye li fek yaangi ci ayyamul hajj wa ba lay simeku waxuma la nang nga fay dox ay tank taxan yalla mo ne lol bu kenn def waye xamal na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamal nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci deel bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makk nek jigen jigeem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga duggal sa loxo ci fosam jël mba nga jël ci or ba yobbu wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi lesa and ci ajuk makka gi dem fekk ben way bu takki kiyam nga ne domé 100000 wala 200000 yalla na waji di gisul ay borom ajgan lay gis mo tax melna ak ku baax da aj makka yalla nako gis nga ñu rangi 7 personnes lay nangul aj ñaata aji mu ne juroomi timiru jinn ñew nañ yalla nako 7 la nangul sen aj wajjo xam set la nangul sen aj ñep Allahu akbar waji xam ha lol jara bay xelal bay aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu lepp li ngeen def nak min khayrin ci lu ba ya'lamu Allahu yal dina ko xam lu ba xay mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu ba ak dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa tazawwadu bu ngeen di aji na ngeen yobulu na ngeen yobale fa inna ghayra zadi li gën ci yobul nak at taqwa mo di ragal yalla kuy dem tukki mel na ajma na nga yobale lo lek buy dem di yalwaan na nga yobale lo naan na nga yobale lo sol na nga wajj mu seuk waye nak fa inna ghayra zadi taqwa yobul bi gënal ci yobul yi moy nga yobale ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew ndal ko fi baña melni ak makka mos waji makka bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aji makka ba na ko ñew di japp janax aji makka ba na ko ñew di japp janax dem aji ndaysan ñepp di siar ci janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais ñan ko no yow tam ki dem na makka alaji la alaji mos mu so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndaysan and ak soxna ci nako ak kon ñu ziar ji dem na na janax ñu ziar ji fi mos tal ni saway sal sal ko patem ak naqlu jamaa'i mu bam seen janax nek fi di ñew di ziar ci mu leen xéx bu wuti ko ñam ñaay ñu dakk ba mos ne ba janax ne ci ra ci fam dal ni gaay lu bari lo xam mos dem na ko changer wu diko silvi sawut mosé waye ci aji ah jogé makka jaar hotel dadi wo kenn té lu sa jabar lolu kenn du ko def ah wa tazawwadu fa inna ghayra zadi taqwa té bu ñëw war la sopp wa taquni ragal lan ma يا أولي الألبابيين برام خلي تبارك الله ليس عليكم نكل تيين جناح بكار أن تبتخو جن سكو فضل ورسك من ربكم سين برام سنجينا دم أجنجير يال لبنك جسل الجاي جن جن لكو نيو جاي يال نلو لغن وإن جاي تخلا جب دغن أجبنك في جن مرت نسنيو umra bona fi jeul na ma ñew dagal na waye bu la taxé jox amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum acha fa isa afattum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkurullaha na ngeen tud yalla seen baat ci kaw indal mashharil haram ci mashharil haram muy fofé ca jakka jacca mustalif tabarak allah ngeen bëgg jaar fofé waaw légui mo lañ tuddé khums wazkuruhu ngeen fatalé ko mom yalla kama hadakum nim leen jubali ci ajmaka gi ba ngeen def ko wa in kuntum dag da ngeen nek min qablihi lu jitu mo lañ ci jubali ala min ad-dallin bok ñi sanko su leen orienté ba ngeen jub war ngeen ci bayyi xel tabarak allah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñey jaar manam su ngeen di bebe leen fa nit ñey bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañ wax na ñun chef yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak ñi nga xamni yeen ay baado la ngeen jaar fe yaal ma loolu rek ñu ñepp bokku fa ñu jaar suma afido min haythu afada nas dal jaar fi ni jaar wastaghfirullaha jeegul len yalla inna allaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yarmal yalla nañ jeegal yaram ni faiza khadaytum singen nape singen joxe ba nak manasikakum senu kaj fazkurullaha ningen fatiliku yalla yazikrukum ningen di fatiliku abaakum seni bay fazkurullaha ningen bakke yalla kazikrukum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashadda zikra wala ngeen bakko ko bakku gëna tar aral yu ma san aljana fi dañuy bakk seeni bay ko na man sama baye diw dal yeek wax sa bay wala fi ciop keneen yeek ti do seen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñoy diw mus ñoo daw bakku ba tabarkal wacc keneen yeek yalla mëna lool ñoy ngeen di bakk seen baye nak man ñi ngeen wara bakk parce que ma len may bay te suma re suma nexé ray len ray seeni bay kon fazkurullaha kazikrikum abaakum aw ashadd zikra wallahi lisa wa minan nasi nun la de fa minan nasi amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne boy ñaan day wax ne rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci fek yere lay wax rabbana yasni borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex li rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex wama lahu du amna fil akhir ci alakhir min khalaq ci ben ci du ñaan nguru alakhir aduna rek yalna am auto bu rafet lu lay wax yalna am soxna su rafet ay yalla may ma keur yoy rek da gis ko julli ñaari rakka rakka bu nek mu jang ci nangam tok jang ñaar fukki julli ak ñaar yalla tifu ñaanu dara lu dul aw fas ci titit wa aw fas am ojas bu tol ni nga am ak yalla ojas diko jana aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg ojas mu may ko ojas mu ne ko jeul jeuf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci ojas bi ñi ma andal ñoy sama yi andando ki moy ñi ñoy samay soxna lima tax ñu nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sét sét sét sét sét ñi ci ko xol ñaat rek mu jog dem bal ta xalé jar ci bidi xuma droit sa ko ngay dem ci ministre bu diko manam lu oyax bu yax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar ah exploit bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy dañ wax Allahu akbar ey yow yalla ba'i bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg suma bakkar yi nga soorale ko suma digënté ak mom ni nga soorale ko ngok saw yalla ma nga lay ñaan lu foot ma ci bakkar ni ñuy footé yu wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mo se te duguy bu laas bu se duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermane ya ko yeureum ya mom bis penc yow do nga lay jang ma gay sama ginaaw yow do nga lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jang da bu nga tek ma ci wonu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jela ndaro yalla yalla bo ma tek ci wonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisso waji nga xamne fedi bis penc man ni bëgguma wel bis penc mom fukum jirim jege rek mu nangul lam ko ram na jox teet du wo yati muk diko jox dara wala miskin teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boohu ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñ jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagaas ñu lank tani Allahu akbar yalla yaay ngand ah xolo audience bi ndox yi nga sul ma lan dal na am auto dal na am keur dal na genn na ci yow ha ya buri lu way ya ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ci kon waji mo mo ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya dal ne ko yalla ne gis nga de wama lahu amul kat fil akhir ka akhir min qalaqin ci ben kir te mo ñaan alakhir motax mu ne wamin hum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ayu suñu borom adina yalna ma ñu jox fi dina ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalna ñu ko am ah na defena fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki mo yew waxina yalna ñu fegal azabun nar bawlum sawar ki mo yew hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanata ala ghayra hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalna nga ñu fegal mbugulum sawar waxul yalna ñu duggu aljanna yep parce que nit meuna duggu aljanna te mo sawar hein mo meune waqina adabna yalna ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla min duggu aljanna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccé rek yaari keur fa nek nga duggu jogé yalla lañ fa duggu ulay ka ñi ñaanañ li lagum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'u al hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam d'accord wa zkurullaha bakk len yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limula bakk len yalla ci fan tabaskiya bakk len yalla ci fan ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmi ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakka waman ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ah lo tax tabaski tax bu ñewé ñi gis wér bi tabaski tay ci ëlëk sa ñëré tabaski ñom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar ak moy ki ciow yeen seen tabaski yuur ko ko ndé am bakkar waye ñom ñaar ñëpp fam ta akhara fi yawmayn fala isma alayhi waman ta'ajjala fala isma alayhi kenn amu ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lool tabarkal waye nek nan yeen xam nga xat yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lu baxut te day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko ci garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeen yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dafa ci ndo yalla sax ba fi muskira li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen lu baxut fala isma ali legi dal li man ni taxo ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem waye ga yaagi dem de wa demon fi ni yof ni tay boko fekkul ko yusul dang fekk jël bu bess de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mu ne man ko xamne yu'jibu ka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilillah wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibu ka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allaha muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la joxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu ni des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju wa sa ta walla bu du mo yo dem sa day tambule dox fil ardi ci soussi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaqsu bu tukki yaq ji ko rek lay wuti wallahi la sa wa yuhlik al harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy taxatu ki yaq ci suuf ci yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dan wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lab lay neena buñu waxe rek ne kontan way ñu gëna say til tabarkal na fiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbul fasad bugut ak yaq
1: ñu gëm lenn ci tawra weddi len ak tuk ñu nonu bi baaxul ci ta wa takfuruna bi baax digi digam li weddi li lol la yalla laaj banu israël ñun tam laaj nañu ko ñun dañ alquran ñu gëm li weddi li ko fekk ya frangal matna ñetti xaj benn bi lañu gëm ñaari mom na tege fe la yeho je waxon yoonu tibi dañu bëgg nga changer reel ñu ay yi wa changer reel ñu loi yi moy len sañu mo ci changer reel len ma yakun li an ubaddilahu min til khaynas waye nima koy waxe aya bané ko ray len ko yi nang koy dox aye bu ne ko sat ci dagalen loxom yi nang koy dox aye bu ne ko njaalo dumalen ko timari yi nang koy dox mukk bari la kon dafa am lu ngeen ci teene am lu jox ci waye yalla ne fama jazaa'u amul fay man yaf'alu dhalika ki def lol minkum ci yeen illa qisyun nudur gech gech ci hayati dunya ci mundu aduna gi yalla dalay sietal no dugut ko xamne da nga dum alquran li weddi li no dugut yalla sietal te ko yalla sietal sa men ni mbir du dox wa wayama qiyamati mu bisu taqwan ba yuraduna mu delo len ila ashadd al'azab cembur mbugal ma gëna ta ila ashadd al'azab cembugal ma gëna ta yalla jallu musa wa ma allah fi ghafil yalla ta gënew amma ta'malun lepp lu gënë amul lenn lu ñu def lu yalla sagane amul lenn lu ñu def lu yalla faté lu way def lu bakkar ba tuuti tuuti yalla bayina ci da bind nako yebu yamar xiyam ngi ko wax ne ma li hadha alkitab la yuqadiru saghiran wala kabira illa ahsa yamar xiyam la gay wax fa teri bi lu mu xamle man sama mbakar fi ni mako xey bo nek bindu waw man ñaar doy mi waji ma faccion dal teri bi sax bindu difa ki na man day jakk de wax na ja dem sax ci peru dal teri bi sax bindu waw peru dal plastique rek faccion na jakk je teri bi bindu ko yalla yoy sax du ko fat yow mi ñew jappé sax ñu sax say dal ndo fekk ay dal ci buntu ba solo ko sax yoy sax lool sax yalla fatu parce que lélé gis ko ci dal mu gis ay dal na jël yi ko yow kay dossier su bay ko way da gis ko xani ci déñu fekk fay dal rek na jël yi dal sax lu dal lay xar xar xar dal ci amul bidde yalla yoy li muy tuddu sagal ñu wa ma allah bi ghafilin amma ta'mal ulaiika ni allazina ñoy ñi nga xamne ishtarawul hayata dunya dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah dañu wéccio dunduk aduna bil akhirati ci dunduk allah mom la mam borom tuba di tuddé lér ak lëndam la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bid dunya fa sayandam mune bul sagal mukk ba wéccio lér lëndam bis bo joxe ni lendam ak leer jël lendam so Allah dara daga mat sa baram la tashtari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi dunya fa sayantam ci ben xassidan bu jox kun katiba war yalla mëna ñu def lolu fala yuqaffaf duñu oyfal al azab mubal ga anhum ci ñam wala hum yunsaruna te kenn du leen dimbali mubal ga du oyf te kenn du leen dimbali mubal ga du oyf te kenn du leen dimbali fi nak sa su ne boko jange da ngay dadi deg nonu shi'a yi di wax nan besu alf ne bu jot dañuy oyofal mbugal gi ci Abu Talib gamu kat yi jël nu ko legi ñu ne ndax te bi yoonent bi juddoo dafa kontan ba goral ak jaam yalla neena fi ye fala yuqaffu anhum al'adab ko dugg sa wara kenn la wañil kilima waaw li mom moy alquran le nak natum xel dong la moy bu yalla ne taw wo kontan mom mom ñepp lay law rek la tusi ban minkum khaf loolu la deme aduna nak bala nexe tangor nga dugg sa nek tal sa climat aduna wa yalla dara mom bi sawara ya pas climat amul wantay amul bantala ci ñepp ay tollole jegare tangor ali yalla musul ci yeb genn baxtu wallahi wala qad atina musa joxon nañu njamme wala kene tudé musa njamme arab mom moko tudé musa turu bi moy ndox ak garab ndax bako yaayam sanni ci jax ga bu mu fiyé ma nga nekk ca garab ga kale ko bañ koy for ñu fekk garab kale ko ñu daan ne shajaratun fekk ci ndax ñu ne maam ñu boole shajaratun ak maam biñ ko walbate nak muy mu ak sa muya moy ndox ci delicte muya shajara moy garab ñu ne musa xale buñ faré ci digënté garab da ndox mo ñu ngi ni mu da tud nona wala dina koy def buñ fi boré ben way ci adam xiba dañ koy wax dañ koy tudé rablé mu lañ koy tudé rablé wala xif turima non wa tabarakal suñu dëkk mas lu ñuy loterie ba gagne ñet million am nañu ko tudé atum million ya batay wa suñu dëkk ma dëkk dañu ko ci won ñun ñepp jënd lo loterie gagne ñet million ñu tudé ko atum million ya di sa raxé ci tuli bi ñu bëss rek dawar kal kër lañu gëj gëne bu sutay defara fi ne buñu calculer lañu ba ñak fi nek ni te war na dem ci 4 millions 5 wallahi wallahi allahumma amin wala qad atayna joxon nañu musa njamme alkitaba tere ba tawra wa qaffayna ñu toxal min ba'di ci ginaaw bi rusul ci ay yonent ba musa wey yenen yonent topat nañ ci yenen yonent topat nañ ci da xam ngeen ne jamono yi shuaib la musa ñew waye ginaawum ñom ibrahima saxa ñom ak ñu dem ni ko ñoo ñu ñewat nañ ci ba ni isa ñewé ali salam motax mu ne wa qaffayna min ba'dihi bi rusul yonent yoy bu ñewé wa atayna isa mu jox isa ibn maryam kaydo bi maryam al bayinati yu leer ya mom fu alquran tuddé isa rek tuddu yaayam ngir nit ñi xamné maryam du jabaru yalla xam nga nit ñi bari wul fu ñuy tok di tuddu seen jabaray yalla bu fekke di tuddu maryam yow mi degg lolu da nga xamne kon maryam du jabaru yalla plus li nga ci xamal motax fu mu tudde isa rek dan ibnu maryam waye bi mu waxe musa leg waxu ibnu imran bu waxe dawud du wax ibnu sulayman bu waxe muhammad du wax ibnu abdullah waye fu mu ne Isa rek ni ibnu Maryam dal ci tuddi ayam Isa wayatna hu ñu dolel ko biruhil qudus ci jibril xel mu sel ni non la ko ay mbokam di dundé chrétien yi xel mu sel ni ruhul qudus motax bu ñu genn seen kër dañuy wax yalla ju mag ji yalla ju ndaw ji xel mu sel bi ak man ni trinité ñatt yi da di ko ñenté la ak man rebe pour yalla ji sam la gëm nañ ko lool nak duñ ko fatte mu ñun kay ñoy genn suñu kër fatte bismillah waye ñom xawna ñu ko wala sax lay lañu seen ku julli selmal diko def ci duko tay julli bana fi di def ni c'est lool moy croix buñu démé ci kanam ak kanam wala ci sourate nisa yi yalla dina ko gëna léral waaw yeen banu israël afa kullama ja'akum mu ndax yim fi nara nek ak sa bu len dikele rasulun ab yunus bima ci lo xamne la tahwa anfusukum neexul sen bakkar istaqbartum ngeen reey reey lu bañ ko dox da ngeen bëgg daal yunus bu ñew ngeen essay neexul seen mo fa fariqan kurelu yunus ngi kazzabtum yad ngeen le wa fariqan kurelu yunus ngi taqduluna reey ngeen le fay lutax lutax ngeen bëgg yeen banu israël yonenti bu ñew lepp dëng bu dëppoot ak yeen ngeen ray ko mba ngeen rédd ko ak yonenti da ngay jéema adopter sa bokk ci lim indi waye do jël lim indi adopter ko manam xëcc ko mu ñew yow ya koy fekk yow ya wara fekk luwa yalla yi waye bu lu yoon ñoddi luwa yalla yi mu fekk ci la waaw lolu baax da ngay jéema fekk luwa yalla yi ci xam na loola la ci waye ñoddi luwa yalla yi mu fekk ci la su boba lolou du bax banu israël nak lolou lañ doon def bu ñun ci ñëwé dal indi loi ñu ne ko hé su jibé top seen banex la def top seen banex ñu top ko la dibo de seen banex nak assalamu alaykum gis nga fi né ñun l'islam liñ ci gëna neex ñun moy tabaski moñ ci gëna neex te bu ba gam te bu ba ak mak yoy def ñoo neex lool ci la bokk ga ci la bokk waye mu ñu mën ci gëna neex yu ñu ci gëna na xari nak nga xani mom yoy mom foko la ñu ne hu merci moy japp ben way ne ki ko dafa am ndaw sum jotel ba ndaw su ëmb na legu ñu war ko door témer yar bu mom ñeppay tey sa loxu nak mu mukk te ni julli waré non la lolu waré ni aj makka waré non la lolu waré waye bi mo ñu neex bëggu ñu bi gis nga ci ñaan bu ñu joxe ñaan ci lañ joxe fatiha lañ joxe falaqi lañ joxe nasi daga deg alam nasra ñom li lafi ñom yasin waye tabat yada ñu jang tabat yada ñaanal ko waaw me gis nga gaay ñu ko méré rek dañ ko amar bo kenn du ko la ma señ ma ya me doxal ñu julli ci luga ma jang tabat yada giñ na jall na ma fa nek ba lu fa julli amna papa suma ne suñ ma li xawana rek mu dem jall ba na ma fa julli yow muy julle tabat yada mu ne mu nopi na julli sa ginnaw taw do alquran alquran la imam nena amna lumuy fajj bu joge ngeen set ko ba nga na ko parce que dañu bayyi laaji legi deeng ba 4h moy 5h moy quart deeng inshallah waxalu ñu ne ñom yahudi li tax ñuy def li qulubuna suñu xol yi qulfun dañ ko kanal wa ñu ne dal bëgg nañu top yoon ci ga waye kum nañu kanal suñu xol yi duñ ko mëna gëm la ilaha yalla jall musa bal yalla ne dedet kanaruñ ko li fi nek kay la ilaha illallah yalla len rebb bi ko fi dim ci wedd gañ wedd yalla yalla moy rebb rebbum yalla moy yalla day dakk yermandem ne ko bu dim ci diw ko yalla rebb nu lay def so de jigen bo meso yalla day wax yalla bu yermande yalla ñewati ci yow ci bi ngay dund ak bi nga deye soy meso ba ngay sol kapati yulli be

farata lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli jurom nata asaka dem mak waye ya nga def yeneen yo xamne day sukk ci jëf yoyé loolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu mëna denc nga xamne da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc lu baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey di wuti lu bax yalla def limuy liggéey biye yi muy am dafa bér xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yeug ni mom fi muy denc li baxul jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax di liggéey di kete kara bi nga xamé ni ñibbi su jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lool moy doom adam buy def te li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba def ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lool moy habita a'maluhum sir jafa sibeku yalla jallu musa yalla neena alam tara khana giso ila alladhina ti ñi nga xamne utu nasibam min alkitab jox nañ len wal ci tere bi jox nañ len wal ci tere bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jeme len ci tere bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñom wa hum ñom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatullahi wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga acc leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré lu dut acc bo xani dal moy accep son la waji salawatullahi wa salamu alayhi ne leen dem leen gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal leen di rajmu bañ leen rajmo nak ñu daldi mer mer mom mo tax nak yatawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wuhum mu'ridun ñinga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fala alquran tibé boole téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgg leen atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñoom dañu ne qalu dañu ne ñoom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek neneñ dal sawar dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihi lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi Musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhirah kum laal 40 jours dana doy war lol lol ndax sawara aduna wi ku la fi digon legi 13 millions ne la nak legi da ngay tey xalu sawara 13 minutes bo moy tour do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ku ne ko ni jël sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sos waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sakane bis ba dana ñew yalla nek bu keroge bo gisoon leen def dañu xamne sawara 40 jours la may lal kën duko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal danaka ci sawara wulé waaw tang na lool fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fi bis bo xamne bi la rayba fi amul sikki sak moy sa su nek nga dégg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamne leg lañ dem ndeysan am nañu xamne leg lañ leen rob am nañu xamne ña nga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fekk nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am ku la ne ki barab sangam la jëm koko melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm tay dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yoxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sawur il fa sawur wa yow fo xamne ku fay dem da ngay joy sey mbokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañ dem fofa wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sawuru fa mbokk yi lool jaar na baye xel lool isa jama'nahum liyamin la rayba fi wu bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jëfu wu hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon la lay fay bu mu sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal bala 15 ak
dag moy muñal ba la xet deed yalla ku ni salamu alaykum rek mu lu jeffangi ni mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran kenn ko ne da nga fekk la nga fa jeff mbir bi kay moy legi ndax la nga jeff mom ñem nga ta dem wala ñi mo ta dem wala yoyu waye kenn ku nek da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa jeff kon bi yalla jégué jogé ci ay yoyu di wone ne mom rek kay yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk diin islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimun ak l'islam dimbalé len deugural len ndax mbir yépp mi ngi ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yëkëti ku yëkëti ku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamné ci lay dem sababu nusulam muy liko taxawacc moone bi yunus bi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne le moonte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiqone ak yahuda ne hayhat hayhat lool nak deunte nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kulen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunus Allahumma ayo yalla batu Allahumma asluhu ya Allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def Allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya nida gogu mim mushaddada muy ma Allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tukil mulka yaay jox ngor muntashaw kula neex wa tanfi'u yaay nocc ngor al mulka ngor mim man tashaw jele ko ci kula neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man tashaw kula neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man tashaw kula neex nakh bi yadikal khayru aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayru la wax aw yiw ci sa loxo la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayru rek motax ñaar ñoo gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawraw jahannama yalla daf ko laaj yawmal khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawra ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax deet te bëgg na tont muneko hal min masjidin ndax luñ may dolli dafay nek allah akbar ndax feex nga muneko ndax luñ may dolli dafay nek ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax deb jinni yit dañu dem am yag munu ñu am information ci yalla tabaaraku ta'ala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waaw legi ñun de la nurid la nadi ash-sharru urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rasadan rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yalla jangale fi modi yalla kenn wax naan musiba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddi fi nahaari ci becc wa tuluju nahaara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci biir guddi guddi ak becc di dugante wa tukhriju al hayya yaay genn luy dundu minal mayyit ci biir luy de wa tukhriju al mayyita yaay genn lu de min al hayy ci luy dundu wa tarsuq man tashaw yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu dul regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo waw

ñu yalla dal moy ku fi feñu lu nafiq wala ku fi nek nafiq diko neub day dox bam yag rek yef yene fël ci biti ñepp dal di xamne ki ak nafiq la ñu japp ko dal di koy ray te yoonentu ya ali sallallahu alayhi wasallam lool mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnatillahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaaraku ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dotul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fi mu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don mudul ay nafiq ñinga fa and ci nit ñi and ci seen bir di sal nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax la ñuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala jalalayn jukib ñettel xatum ñaar témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñom nit ñaare du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraka taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla musul ci nifaq ak nafiqi yalla neena yasaluka dana la laaj annas nit ñi ani saati wa bis peñ ci kañ la kon melna ni mi ngi tecc ci sar bi yasalunaka dana ñu la laaj ani saati ci bis peñ ci kañ la wajale laaj nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale waaw bis peñ ci waaw kañ la aduna tukki aduna su ñaata fa na ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alayhi wasallam khulna lan inna ma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham kham bis peñ ci kañ la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa innama ya'lamu dhalika 'allamul ghuyub khawma kalla yalla tabaaraku ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebugo ndax bu yalla waxone bes peñ ci kagn la wala mun nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bes peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay de kagn la nga xamni kenn ku nek da ngay tok rek di def sa yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc ba ñew bala rek non la yalla def mbir mi

gis nañuy fuq gal ga mu wax waye non na dudu wax mu gis na tay lu gëna graw fuq gal moy dox ci mbedd mi bam yagg nga tax ak ben way dag bob ba ci neeng ak serigne nga ah mu xala musa ne ko in sa'altuka buma la lajete an shay'in ci mbir mu meuna don ba'daha ginaaw mbirum tay ni fala tusahibni bul andate man sañ nga ma depp bis buma la lajete dal légi comme laaj na la laajati la légui may ma benen occasion waye buma la laajati rek nangama deub fay qala in sa'altuka suma la laajati an shay'in ci dara ba'daha ginaw tayji fala tusahibni bul andate man su boba qad balaghta ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man légui tabarakallah kenn dutula ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko raye xorti bi ag nga nak usran ci ngant min laduni fi man kon dal bo ganto wax deug yalla am kenn dul wax dara ndax ni nga def ak man légui tabarakallah kenn dutula ci wax len tabarakallah motax fofu nga xamne fi la ko ray khurti bi mom day wax ne anna musa alayhi salam lama khala lil qadir aqtalta nafsan zakiyya khadiba wa qatala katfa as-sabiy al-aysar wa qata al-lahma anhu fa idha maktubun fi 'azmika fi kafiran la yu'minu billahi abadan khurti bi neena bim ko waxe ne ray nga bakan bu sel dem na ba sax yekati dennu serin ba qadir qadir dadi yekati okutanu xale bi gis ñu bind fi ki ab yéfer la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xortu bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñaar

tayyiba ak shajara khabitha. Baatu iman moy shajara tayyiba garab gu tey, baatu wedd yalla moy shajara khabitha moy garab gu amul solo. Mu dal tiksal bi ne ci leral togn kat yi fañu muju yawmal jazaa'i wad-din. Saar bi ne ñing ko tuddé suratu Ibrahim. Ibrahim alayhi salam ngir saxale ko jeexantay baayu yonenti imam wetal kat yalla yi mom li nga xamne mom mab xeram ya nabu drapo tawhid indi ñu al hanafiya asamha din al islam bi nga xamne ci lañ ñu ni khatimul mursalina sallallahu alaihi wasallam al quran nekk lañu ay da'awat yu barkel yi nga xamne nekk li nako ginaaw bi nga xamé né tabaxna li nga xamné moy kaaba gi bonop ci mom Ibrahim alayhi salam dinañu dik ci nek len ci bir alquran bu ko yalla dogalé subhanahu wa ta'ala yalla yalla may ñu dégg suratu Ibrahim ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim yalla mo xam lim ci namo kitabun tere bi ak tere la bo xamne anzalnahu ilayka wa tarin ko ci yow sallallahu alaihi wasallam lutax mu wacce ko ci yow li tukhrijal nas ngir nga jonne nit ñi min az-zulumat ci lan ñi ñu nekk ila nur jeme len ci leer gi nga xamne genn leer la yi ci alquran sar bi moy woné tem principalu alquranul karim afam bu ne la wutal ko tem da nga nan ak tahyir wa tawjih tere la bo xam dafa ñew pour changer ak orienter li tukhrij an-nas min az-zulumat ila an-nur lolo tax alquran ñew genn nit ñi ci ay lendam yobul leen ci la ku tege wul ci alquran ku nekk li nga nekk assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm mu nekk ci yeen waye ku yor say biir aljanna di diri say grambu sol say mukasi yu rafet yu wex sol sa mbaxna ak sa kala tabarkalla mel na nga bëgg mel ci toilette ak si ba buntu aljanna taxaw te ci biir malaa iblis fukko koku mom jeratul ñaanal yalla nga am jamm fofu la jamm yam salamu alaykum yeen bi am ngeen jamm rek mo tay tege motax amul alif ak lam motax boy julli fi ne bo waxe ni salamu alaykum ñu ne deet waye bo ne assalamu alaykum ñu ne waw gina alakhir nak salamu alaykum wala salamun qawlan min rabbir rahim wala badi mel nonu ndax jamm ma nga yem ca tabarakallah fofé nenañu ko baxa bax ben borom xam xam dafa mësa ñëw ci ma borom tuba radhiyallahu anhu diko laaj ay laaj bama accé ci bané ko ndax jamm mom am na lako gën mu ni gisuma lako gën aduna gisuma lako gën alakhir mom jamm yalla ñu yalla may jamm malaka yoy na len tibutum tay ngeen set ngeen wëcc waaw tibutum antum tayyibun set ngeen wëcc waaw fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi fadkhuluha dugulen ko khalidina ngeen sax fi surtu zumar ay jurum ñaar fuk ak ñett gis nga tebutum modi salamu alaykum ayyuha almuttaqun alabrar tebutum manam tahartum min danas almaasi wadh-dhunubi fadkhulu aljannata dar alkhulud gis nga motax aljanna ku fa ñew bëgg fa dugg fokk ñu sét la manam amna ñu fay sété aduna ci fim nek bo fi tukki bitim rew amna ci aéroport yi as mbuntu su naw so xamne ci ngay jaar soy jall te yor dara ak weñ wala yoyu da koy signalé légui nak li fek mi ngi signalé duñ la bayyi nga jall fayit malaka yu ñu lañu mel ñu ñew ci buntu ba buñ leen xol rek xam ndax tibutum mi ngi ñoom la deet bu fekke tibutum nekkul ci ñoom amna fenen fuñ leen di jaarale ñu jaari fofé te moy dem jehennema wala yu dem nek yoyu ndax ñu

0: bu wacc sek mom ci kaw suuf riyaay bobu reey na ci yalla reey na bo xamni bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku su alcool lolo ko alak attaghastum ayati llahi huzwan wa qarratkum warlan alhayatu dunya dundugu jege gi aduna warlan ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlan ndax war kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh alhaj malik waxon kamu don waxal neko halid dahru intara alghurab yatib wa jaa rasulul maut ba'du yanub araka nasital mauta wal maut mawridun falil kulli min bahril mamat nasib waye bo dem ci bir fa intas alid dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kene nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñep fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni liñ ñew ci alquran ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété neena ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarrat kumul hayatu dunya aduna bi goor ñi ñewé ayesi fi amna ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur alakhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permet tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len wor rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla nele fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambulé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambulé duma suratu al-jasiya ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cyant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakan la motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambuli fatiha falillahi alhamdu cyant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ci tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko

bo xamni bi am lo solo ay ñew di wone daraja yeek yoyu du tayi ne mom la yalla yi tan ñinga xamni ñom lay tan waye ko yalla yi tan moy ku yeyo lamu bëgg joxe mu jox la ko waye du defé nunu mom suñu borom ñi nga xamni nunu la nit ñi bëgg bu koy def naka nonu star bi bala jeex dinañu tuddal benen xista muy Musa ak Fir'aun Musa ak Fir'aun ngir wone deug deug ngir mi nga xamni moy lima du wax legi Fir'aun jeexalul dara Musa amul dara Fir'aun defo wone ne ku yorul takkayu aduna ku yorul sughruf ku takul or ku takul yidemi niki yoyu say jintu kay rafet Fir'aun yaakar na yow dom ni safar yalla wone ne Fir'aun ngi ni jeexalul dara Musa ngi ni yorul dara lamay joxe ma baye Fir'aun jox ko Musa alayhi salam kon ngir mi nekul fofu ci nga xamne fi la ko nit ñi di foole juroom ñaaru tam bi ci saar bi teñe daal ñu leral al-akhirah lenn ci xew xew ya nga xamne dana fa xew ci ay jafan jafan ci lenn ci nit ci ay metti metti ci lenn ci ay nit ci am yalla musal ca ñu muy dal ba xamne ñu nga ca khamaratil jahim difa walbati ko ci biir non la saar bi wara tebe inshallah subhanahu wa ta'ala yalla ñu yalla may ñu tambali ko ci bismillahir rahmanir rahim agale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim huruf yu daggato yoyu suñu borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci namu non la ko fi kan di firé mo tax ñukoy firé non moy ay ji ñeek ci suratu zukhruf ci riwaya hafs ha ak mim yalla rek nak moko sañu waxe ndax ku dul mom so ñewon fi daal ne as ne m wala ne a ne m waxin yoyu boko waxe ñi lay deglu ngay wax ay m ak r ak z ak w mënu fi wax lu ñu xam wa mom kay da ngay bolé m yak r yi di am ay baat diko wax waye so leen bëgge di adressé di wax yoyu ña ngay waxal ñom ñep ñu jëg bayila tay buñu taxé won tabarakallah ci men ndaje mu mak jox ko jité ndajama mu dal di tok dal di nuyo ene mu nit ñi bonjour mu dal ni ba dal di commencer di abdi di tuddu araf yi non ñeppay jog yelepp seen lox ci jotaay bi demul ci ko fa waye suñu borom bi mu ne ha limim dafa far yok nit ñi ab deglu xamni lu am solo lay bëgg wax wal kitab al mubin dinna ci téré bi nga xamne lu leer la te mëna leer leeral yoonu ñub leeral yoonu ndëngëte ba mbindeef yi nga xamne dañu bëgg jub mëna top yoonu ñub ñi nga xamne nak ñom yoonu ñub yitéelu leen ñi top yoonu ndëngëte waye bu ñu démé récc ko wal kitab al mubin inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ñun la yalla waxe inna ja'alnahu ñun def nañ ko ñun yalla ndax yalla dafa mat motax muy waxe ñun yalla ñaare nit ku manke moy jëfëndiko man def na nangam ndax nit ñaar day defé ne sa bu duggé ci mel mbir rek day woné ak manke tém motax du duggal kenn ci lamuy def du wax ñun day wax rek man li ëpp ci nit ñi su day wax nak leneen lo xamné su ca béro mom doom du soti mu ne ñun da ngay dégg ci alquran wasalaqul ladina amanu khalu amanna manam ñi nga xamne dañuy woné ak ngëm ci biti diko denc ci biir bu ñu dajé ñi nga xamne ño gëm dañ nan leen gëm nañ wala gënu leen ño gëm waal biñ nango wax rek gëm na gëno ma gëm waye su dé nak lo xamne day jur ay mbir ay tag wala yéme nek yoyu ñaar duñ ci wax naan ñun man dag lay wax yalla nak tabaraku taala dafa mat ni inna ñun ja'alnahu def nañ ko mom alquran ji qur'anan arabiyya muy alquran ju arabé alquran jo xamné dafa arabé am fasaha am balagha am muhkam am bayan nek mu'jiz yoyep ndax lak yi ci kaw suuf bo ci sété ni ci arab mel lak yu bari mel ñu ko ni arab bari ay kalma ñangaan nim bari yu sew sewan nim bari ay laqar ci ak yoyu nim bari tasrif yak masque yak bu demé tekki li buñ ko ajé fi mu tekki lele
tabarkalla yenen la.